da gi tu gi jing ruai nei ba skalan thongni ba kan hun ba nei ba waljin ruai nong se ba kan hun la poi sha ga bokot chawne program ngini ruai lang ka ban wan shpi na ka akash vani shilong ba ka ne ka pon gi dan ban malam shpi ya ka program gandhi vandana

ban kersan ki jing tre kam ka tanat boarding bat ha ka juk apor ban penti kena e ka jing sakri ha ka panio e ka boarding ka bala ban sania e ki pat nong song song juk jela bak ka thong juk sarkar ka long ban pen khlan ya ka jing yo e ka boarding ka bala ban shan bat ka baduna dor ka ban kersan ye ki long ying ye ki nong rep bat ya ka roi ka man hi jong ka jela me khalia ha baro ki liang O menteri rangbak kami khalia o konrad ke sang mahan nin kesengi ula jurib ya ki rukam trekam ha ka kot ka kya. Bat kilat ajing sumar rengkat bak menteri ke tenat ka kot ka kya o bak wailat miki shila. Ha ka ba ula pai kemat kerpang ha ka jing pen bha bat jing kenti kilat ajing sumar ha ka pang ka sitam. Bat ha ka ban pen kelan ya ki sin jam jing syakri ban kenti ka kot ka kya ha ka leng ke jela. Ka jing jurib jong menteri rangbak kala long ban yu jing ken ye ki benta ki bekongsan ha ki sin jam terikam jong sarkar lemba ke MHIS bat halor ki sin jam terikam ki bela don da jing pen bha kum bela pau ha ke NF HS 6 kun thuk ru ya ka jing yap jong ki long kumi ke bela duna da ke ba ki lej khak huon hi ki jaka ai jing sumar ki bela bu karpang lemba ke Chief Minister Safe Motherhood Scheme kata ka CM SMS Kaba ajing erap ha kalit kawan ban penkit iki long kemi ki ba armet seki jaka ajing sumar. U menteri rang ba u lo ong ba ka thong jaka sarkar ka long ban kentiu ya kandai po na ka siuspa. Netam ya kataru ya ki long kemi ba armet ba kini ka kelong ha ki jaka ajing sumar. Kani ke kubor kawan sepi na ka akas bani shilong. Naka akas bani silong matangin ia beteng su-su iki kubur kebirang sa. U menteri rangbak kami khalia u konrad ke sang mahan yang kesengi ula jurib ahluar ke jing penrung kerteng bat jing peneso adhar jong kipat bak ke jela na ki tenat sorkar berpapir-papir ki berkentup ia katenat community and rural development, katenat kakot kakia, katenat social welfare, bat na katenat samarbam kata ka food and civil supplies, kanang ban penti kena, ba barok kinong yok mentoy ki ba dayhok ban yok iki skim sarkar kin yai biteng ban yok. Ha ka jing jurib jong menteri rang ba la siam ba nyopunyo point not ar na kasispa kilong ying ki badan ya ka MHIS PMJAY ki day ki bila penyoso yu adhar. Hapok ka an National Food Security Act kejelam ni kehalia kala kenjo andriu puwei point not iwe na kasispa kinong yok mentoy ki bala pendep ya ke EKYC. Ka sorkar ka dan jing tmu ban bu ya ki Common Service Center na kebenta ban penstet ya ke jing pendep EKYC jong ki pat nong song senong ki berang sa. Bat kala raru ban penklan ya ki jing ajing tepat ba ki jing penrong kerteng adhar bat ban kentui ki nong yok mentoy na ki skim sokar bakin pendep bat penbiang ya barok ki jing don kam ki bede bat u adhar bat EKYC kenang ba kanam dan jing tut ya ki habaki yo ya ki skim ya rap na ke sokar. Ka hima nong klaw kan penkut ya ke jing rakhi ba barok si senem lenter ya ke lengkut senem ke basan sepak jong ka mentah ke sengi ke kat nyob teri benai naitung ke bahap ru ha ke lengkut sengi yap jong klawat ya liat lanjut yuk tirot sing siim. Haba keren ha ke dudarsen u menteri ke hima nong klaw u Dr. Boldness L nong ulo ong ba ya ke hima nong klaw la seng ha usnem kat san sepak arpusaw da u syak jayar siim li ha ke ba na ke jing sedang ke batang pratili ki sinong. Kala kala long ka hima khat sao pra badon nam. Hadien ba sa khat sao tuli ki sinong kila penye so lang. U Dr. Boldness ula ong ba u Tirot Singh u belong us iem ba sipo jong ka hima ula IT ila ka jik iem ba niya da ila ki brio persya ila ka sokar pareng bat ula yai niya halaka nong rim tat hadu bu ula sya ring merau. Ka hima nong klaw kala teiru ya ki jing tei pensakan mau bat kala ai kerteng ru iki jaka pulie da ka kerteng utirot sing ban pensak nam ya utai uriu kraw jong ka hima. Ka District Medical and Health Officer jong ka East Kasius District kala penmi iki jing maham ha ka bayidei ba ka kot ka kia ka ba kentu iki pat bak nong song senong ban ya da ya la dia na ka jing pang ayom ki ba jukta ha ka por liur ba selap. Kati ke jing maham ka long ha ka bayidei ba ki jing pang ki ba kata leng ba ka jing syadat ya ki skan perjong ka jing pang scrub typhus ka jing pang ki ba jan na ka bat na ka bam bat ru na ka jing bam ya utit u balong bi. La kentu iki pat bak ban kiar na ka jing Ia no ia ki ki balang ha ki kerpong yeng jong ki
ban pendam kam dik musari ban yadan gi kan perjong

ti parlok baro ka puak la nang yat nganum la su bangan shimi ki phone calls ki jong phi ten ring rang dan ipor khndiat e bangan yo ban pentem ya ko wi jing ruai na ka benta jong baro ki tuk berang e persang e ka lain ki be don kat ban ngi program na mar menta si ke deka lungku siap ko jong tirot sing bat hakju ko por na ka liang jong ka himanong klau ka rakhi ya ka jing dap san spa snem jong ka himati ngi ai ku ble yi phi baro ki be don kat ban ngi program yin pin kod ya ka ni program Live phone and request program jo ki jurai khasi ke bawan shapi na ka akash bani shalong da ka jing ruai jo ki lakhes imli ka himanong cloud

0: Kanirei ka akash vanish long hakane ka por phnyo sngo ya ka chingkran lor ka phang ka chingkan mau yo tirat sings em jong ka hima nong khla hakbai dei pat ka chingroi khi ye ka linkho smi yap utirat sing manta ka sngi ka khanyo trek unai tung arachar arpan rio dei ba decrements camping road aston professor department of history shillong commerce college panpan board pa de chingroi shaphang tirat sing na gino roi pa pher pa pher
1: haga khat lai tari ukla lengkon khat praspa lai pulai ki pharing kla yo ban kem yo turat sing us im ka hima nong klao ubalaya le thma prasha eki bandai ka buram ka ichat ka hima bat ka jat pen riu hi hakini ki lai snem ki bala lek ka politics hakini ki lom kla shu telon tang halor kumnu ba uni ubriu un wan pandem yaladi ubriu ubalong le se us im ubom da idan bor e henry ubada ka chingshlur bat ka mensim jong u ula kalalong kat to kat ni kum ka dak jong ka chai luit jong ki riu lom menta tongin sngap shaphang uni us im jong ka ching lai luit ki riu lom bat kumnu uyale bandai ka ta ka ching lai luit utirat sing udei khun jong ka sans im le la thungs im u ha ka por bo dang khna e bat amar bo dang khna e la nang pen yai ki kam ki cham ka hi ma baro lau kni jong u ukon rise imli ngim tip ha kanu ras nem la khai tro sing mat kum nu im kum khanna baro ka bangi tip shaphang ga chinglong khanna jong u ka long ba ulong u bru smart resting u ri le kai mat u ri ba khnam ba danti ha ka por bra thung si im u tro sing ka sarkar company jong ki phareng ka la yo sensar shadu ki them kari asam ba selhen ha asam kila bo yo major david scott ban pe ga senchar khadar ha ka senchar khadar chong u hari thor u david scott u shem ma ka wei na gi ching e ka ba crowd chong u ka long ka ching chngai e ha ka lenti sin kien na ri thor asam chari thor sel hen ka ni ga ching e ka pen long yo u ban pe ya la ki khmat chaki lum ba chir ngam chong ka ri ka si u yo e balada yo ban thau surok na ki lum kha si karithor asam karithor selhen kin wan kam hajan mat galek kawan kan kam suk shibun e u david scott usnu thu ba ba u dei ben yo igaching menchur chong tru sing ban thau yakata ka surang kumta ulas dang ban pencan ni ladi bat ban pe dei lok padus e mien pa mien bat u david scott ru lawan ra igaching terwa chong u ban pom surok leng ba ka hima nong klau bat kumchu ru ban kro ikwe kis im ru U David Scott ru udakular ban ai ka bodwar shakahima ka chaupra utirat singhi daladi omdon ka bor ban sha ki phareng ban pom surong nakini ki lum khasi klem da yo ka chingmen jur da ka dorbar kis im kumta utirat sing ula lum mi ka dorbar ka ban long hi hanong klau bat la khot singa pharu ye David Scott ban don ban talang ha ka ta ka dorbar kinong senchar ka so yong so rarim bat maum lu ki ru ki sha khot singapha sha ka ni ka darbar ha ka ta ka darbar ka don ga chinga tai nia ka bada slam bha mar ka simpor ha do arsngi ma kin poi sha ka chinga min chur ban sha ki phareng ban pom surang ha bau la yo ir chi min chur chong tirat sing bat ka darbar man thau ya ta surang u david scott ru shem la pen slam ban pen tre ya ka kum ta shen ki wan poi ki phun ki perton bar ki nong tre chong u ki ni ki nong tre

ki shongi sa hi hanong klaw bat kat banang yai ki singi ki bnai ki nang chu nang sngot nan ka chinga dei chong ki bat ki trai shnong ka long ka suk ka basang henry ki ching im suk im san chong ki ka ne tang shipor suki suki ki briu david scon ki las dang ban lucia bat ban pen thot e ka yai ki yeng ba ka shong ka sa chong ki briu ki stang ban le he bat ban le bi chat ru ki khna ki kan thai kira long ge ching tieng yir shnong ka thau hi baro ka wei ki ni ki briu ru ki shem me ki tyar ki tar chong ki khasi klem da su pisa ya ki ki khasi ki betray ba company ru ki sha le ben pha ha ki briu chong david scon ka ni ge ching le chong ki briu david scon ka la poi shadu ki shko chong tru sing uru ulai kren ba david scon henry du scon om shem la la ba pen ben ya ki briu chong u kani ka pen sat yo tru sing bat ya ki mentri kor ba ri chong u kum ta utru sing bat ki briu chong u ki la psla char char ban pen yap lon ya ki nong wei baro ki bdan ha hima chong u kani ka ching sala ba shir ke ka la pau per te ha ba nai ya yong sau ta rek khat pras ba ar kon dai ha ba ki nong yo pom ki nong klau ki mi ksan san buk ban pom bat mai ki briu david scot ki briu david scot kim lap bakloi ban ya dai la di kum ta bu na ki kira sha pen mesau mat sha pen yap ru ki saheb ki bla sha pen yap ha ka ta kas ngi ki long u lepton la ni u lieutenant bading field mat u lepton button ki bla like pet klas dang ban pet sharib hoy henry halenti ki sha kan ru mat sha pen yap no ha ki briu utra sing U David Scott ulong uwei na prengi tu ki belaj em na gate ke ching bitar jong ki nong kat sau pra. Bola yo ban pet ri sya sok ra. Ka kubol jong ke ching penyap ha nong klau. Shen ke lej poi sya ki shko jong ki rang ba nong sen syar ki pareng ha Kolkata. Kumta ki la ai ke hukum yo David Scott. Ban pendem ya ki nong yelek persya bat ban kren ni ki nong yelam jong ki utirat sing. Ki pareng ke la kut ching mut ban pendem yo utirat sing. Bat ki briu jong u. Kila nang wan rak shipai shushu kambun u Captain Lister na silhen u wan yalam ikan hun chong u hasok ra na sok ra u wan kipat shanong klaw. Kumchu ru u Captain Vet u la yalam ikan hun chong u na shapang kuwahati. U tirut sing ru u la penkre ban yalik kinong shun u la lum yalaki chong kinong yalik chong u ki rangbak nong yopom chong u kilong u lor shon jarain u ken kongor bat umon bhun. Banya le ya ka bor ka ba klang kum ka bor ki pareng ka ban kam e ka long ka chinga te li utirat sing u yo e pha ya ka ni kum ta u lum pat u khot lang ki wei pat kis im banet te li lang ha ka ni ka chinga le kla long ka sing ban ning kong e ba kis im khasi kin ya te li wat la om baro na ki kla snok ti ha ka ni ka chinga le ki ba la snok ti ha ka ni ka chinga le ki long us e mausan ram us im bhowal Usim Ramrai, Usim Mariau, Usim Maharam, Usim Khairim, but ki wei pat ki nong sen syar. Ka ching le ka bachur ka long hanong khlau, ki khasi ki ben kam ki khnam, ki renti, ki wai ki sum chong ki, but kum chu ru ki su loi shnahi chong ki. Hap deng ka ching le, buon na ki shipai pareng ki la sya pen yam, ka la cha ru kum chu ya ki briu utirat sing. Ki pareng ki long ki priu ki pa tip hai rukom ilet thama, kila chop buun ki ri haka pertai, ka pa kentup ikari India chong iru. Da ka ching biang ki tiaria le, ba da ka ching nang ching tip chong ki, haka rukom ilet thama, kila bantur banbe suki suki ya ki priu utirat sing. Ki pareng kila ya le ru ban kang lut ya ka yau ka han, ba da kayi ka pateng baro. Da ka ni ka rukom penchitom, ki kmi lenti ba utirat sing, on pendam si sandan. Hap deng ka ching janjar ba ka ching shitom chong ki briu chong u, utirat sing om shem la pendam satya. Haba kim la syuk bantur persya iki pareng, kilas dang pat da ka rukom melek kai klaw. Kata, ban syuri bat penyap klep iki briu David Scott. Ka ching yalek kalak nang pa suki-suki, syaki wei pat ki caka. Kilak don ki ching yalek ka bacur ha meriau, Haji rang bat ha ramrai bat ha kiwi kiwi pat ki caka. Hap ding ki chingale ka bachur ka ramrai bat ka meriau ki hap pendem no. Ki shipai pareng ki la nang tur bat nang saprat keleng keleng kari. Utirat sing bat ka kenhun chung u ki hap ban pedrik no syaka wei ka krem ha chan ulum ding yei. La kot ikata krem haduk menta ka krem tirot. Kat bau utirat sing udang yale na ulum ding yei. Ubor manik us im khairim. Ula syak

0: Hallo.
1: Hello, Kublai Kong.
0: Kublai pi pi day manu kum tu?
1: Mga jojo na umsning.
0: I jojo na umsning ho. Ito ngi klan ba jo? Kublai Shibun? Kum nu ma pi pa pi pi klan pi shat ba?
1: Klan ba hai shat ba.
0: Kadi kadi kesin baning kong ba jo bang yo bang yo klan ba pi yang lai yo so mane ka program kasi lu pila phone day.
1: Hoi,
0: kadi kesin baning kong ti pi tri pi kta yu ba jo tong chukuli kata mo.
1: Hoi, nama boleh bilang dia berning kong tanpa.
0: Hoi.
1: Ingat, untuk ni ngapu lelang sehingga lelang di kam lajang enta. Menta bang yo ki cuti ki eh jat cuy, harap lam ayung melala.
0: Hoi.
1: Menta ruk ngaran hakar.
0: Oh, kita nak ber itu ngayu.
1: Em ngadang su pen kut cuy kini ki nyut kini semua. Hmm hmm hmm. Yo ban, tung ban jat enta.
0: Hoi. Te ka sutnat bhai kata ka rukom long jong phi ba phi phi bati ka por kum tu phi phi yo ya kalat bende ya ka tu phi pendep ya ka tu sutnat to phi klem pele na ei ka por kan mo ya ka si jong phi ru te ba ju ngi kwa ban tip phi kwa ka jing rai yu ka ne ka step ba phi snap
1: ba kan kam so klan ban trei I'm alive.
0: Okay, you're still alive. All right, that's beautiful. You're still alive. Okay, but Celine, Jingrai, Celine Dion, the baju, pinya sangat lang buat nuri nuri Jingrai.
1: Buat piang tu.
0: Kubli Shibun. Nang
1: kaki staff kibera piang tu.
0: Mhm.
1: Nang kaki kiri ba, ya sangat buat kubalayari kuat punya. Dan nang ta baru eh, angkut
0: Okay, toh.